0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: Mhm wani abincin na kiran sunan ka
2: ko Mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida

ireti mo fi ndupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gbegbede se ti gbon yin latori koni karun di logorun ole ko dondo wa zobia fm loni tin se ojo ojo bo ojo kerin ninu osu kefa odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma sagbole lopo ni tohun baliki zirewa mi ri lawa ni o ma karoyan fun yin Eje mu rin ajo pon lowuro yi latori ipinu are orilede itana gulog Jonathan nipa wipe fe DJ dupo lodun 2027 eni to sumo Jonathan kweki kweki ti fagile royan ohun oni Jonathan ko setan lati pada sori ipo o bako na lori aburo minister tana Adebayo Adelabu ti won ji gbe pelu awon ibeji re nilu Ibadan ile ise olopa ipinle Oyo ti bere wadi lori awon molebi minister tana ohun ti won ji gbe lo Ewe lori kolu tutun ti awon magbebon sese se si ipinle Sokoto ipin gomina ipinle ohun Tana Aminu Tambua ati olidije dupo gomina ipinle ohun labi ase egbe oselu ADC Manir Dan Iya ti be si ni kepe awon eso eleto abo lati wo ojutu si kolu na gele bi ijoba ipinle Ogun se ti fagile iroyin to nja ran iran ni kaakiri nipa wipe awon Fulani adaran je atawon omo esin okoku pelu awon magbebon miran won peto pero lati se ikolu si ipinle Ogun won ni ko so ohun to jo be rara alaafia ni ipinle Ogun wa bako na ni poruro kan ti de ba awon eniyan ipinle Kwara bayi lasa ibi iroyin kan se fefo ere sita wipe awon magbebon ti won pa awon ti won ko awon eni awon olujosin marun won ti pa awon marun ninu awon olujosin mejo eleyi ti won ji gbe ni ile ijosin Ekwa to wa ni Omugo ni ijoba ibile Ife lodun ni ojo 22 osu keta odun ta wa yi bako na ni awon olugbe agbegbe ede oniyo to wa ni ijoba ibile eleje meje nipinle Ekiti ti se ife onu won lanode yi lata ibe awon olujosin 16 ti awon magbebon ji gbe se si wa ni akata awon magbebon iyun leyin ti won ti san owo ti o to 10.5 million naira ki won le da won sile bako na lori eto abo to n gbojira si ni orilede wa ile igbimo asofin agba ile wa ti bere si ni gbe igbese atunse ofin orilede yi lati le da olopa ipinle sile bako na dun merin leyin ikolu alagbara to wa ni ile ijosin St Francis Catholic Church to wa ni ilu Owo nipinle Ondo won ti dajo lanode yi wipe ki won lo yegi fun awon magbebon merin ti won lowo ninu ikolu na lori awon akeko ati oluko ti won ji gbe nipinle Oyo ile igbimo asofin ipinle Oyo ti ko aba ati ipe nipa wipe ki ijoba ipinle Oyo se idunadura pelu awon agbebon ohun eleyi ti won ji awon eniyan na gbe ni ahero esiele bako na lori akojopo apamo akosile awon oludibo to lu sita ile ise eleto abo tele muyo dss orilede yi ti fi siku o fi gbe okan lara awon osise ajo inec be ni won ti n bere bawo ni oro se je lowo lere Olayinka toju oluranlowo pataki leka igbohun safefe fun minister ilu Abuja ofere gege odi oke okun nibi ti orilede Israel ati orilede Lebanon ti gba lati sewo ibon duro iyun bi awon omo agbebon Hezbollah ba dekun ati ma se ikolu alagbara lekere daraya lowuro toni lori idije olore sore ti ile okere iko egbe agbabol orilede wa Super Eagles ati iko egbe agbabol orilede Poland won ko gba funra won rara lana ode yi ami ayo meji si meji ni won fi pe sita fun ara won ibe oni royin oni ju bayi lo latori koni karun di logorun ode ko dondo wa Zobia FM je tu pade wa ni dede ago ko ku seju 15 nigba sa ma mu royin kaakiri le wa ti loki okun wa seti igboyin baliki zirewa mi ri la wa lo karoyan un seti igboyin lowuro yi ire loju owo nri ire loju wa yo ma ri lojo gbogbo ami

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 55.

ndewokwa nọ n'akụkụ ụwa wazobia fm nke ụtụtụ ụbọchị tata bụ tọzde ahịa nkwọ ma bụrụkwa abalị anọ n'ime ọnwa isii n'afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emere anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwa nọ n'ụbọchị tata. Na mbụ, ndị ụlọikpe ukwu nke dị n'ime obodo Anambra amago na ụmụ mmadụ abụọ ikpe ọnwụ na ya bụ obodo ugbu a. Ya bụ onye dibịa bekee bụ onye ndị ntọ tọrọ n'ime obodo Abia abụrụgo na onye nwere onwe ya n'aka ya bụ ndị ntọ ka ọ dị ugbu a. Otu ndị obodo nke nọ n'ime obodo Abia apụtagono n'igwe wee mee njegharị iwe ma maburu nkata ebubo wee na-ebokwasị onye eze ọdịnala ha. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kono ga n'olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya. Igbo igbo unu abụọla chi, a sị m nke onye chiri ya zere ma na-asịkwa ha ka ụbọchị tata bụ tọzde ahịa nkwọ kwọtara anyị dum bụ ụmụ igbo ihe ọma n'aha onyenwe anyị. N'akụkọ mbụ si n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a, ka a na-emenụ ka anyị mara wee sị na ndị ụlọikpe ukwu nke dị na mpaghara Nnewi dị n'ime obodo Anambra steeti amago na ụmụ mmadụ abụọ bụ ndị a na-akpọ Chidozie Obinna nakwa Ifeanyị Onyido ikpe ọnwụ ugbu a banyere ụzọ ha siri wee meso otu nwoke bụ onye na-eji ego achụnta ego a maara nke ọma na ya bụ obodo ma bụrụ onye a na-akpọ Chi Florence Eze Ifeika. Dịka o siri wee dị, onye ọkaikpe ya bụ okwu dị n'aka ya bụ onye a na-akpọ Justice Vincent Agbata mara ya bụ ụmụ okorobịa abụọ ahụ ya bụ ikpe ọnwụ mgbe e kpesịrị ha ya bụ ikpe ma chọpụtakwa na ikpe mara ha n'eziokwu. Ebe a makwara ya bụ onye nke a kpọrọ Obinna bụ onye nọ n'ọsọ ngwa ngwa nasịrị ya n'aka ebe na mgbe gara aga ikpe ọnwụ n'agbanyekwaghị na ahụghị ya na ya bụ ụlọikpe. Ebe o mekwara ka a mara ka anyị mara wee sị na ya bụ ndị a si n'elu ụlọ elu wee tụtuo ma tọrọ ya bụ nwoke ahụ n'abalị 12 nke ọnwa Disemba 2020 bụ afọ 2020 ma merụsịsịa ya arụ jidekwa ya ihe dịka abalị anọ zuru oke ruo mgbe ndị ezinụlọ ya kwụrụ ọnụ ego dị $7.5 million. N'akụkọ si n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme ka anyị mara wee sị na ndị uwe ojii nke obodo Imo apụtago n'ihe wee gụọ agụgụ ugbu a banyere ya bụ asịrị ahụ nke a na-akọ wee sị na ndị ntọ jere n'ụlọ akwụkwọ Government Girls Secondary School nke dị na mpaghara Owerri wee tọrọ ụmụ akwụkwọ n'ebe ahụ bụ asị ka ya bụ okwu bụ. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ ma bụrụ onye a na-akpọ Henry Okoye mere ka a mara na wee sị na ndị ọrụ ya natara mkpesa banyere otu okwu nke na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa ma bụrụ nke na-ekwu ma na-asị na ndị na-achịgharị igwe ehi jere wee tọrọ ụmụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ. Dịka o siri wee dị na ndị be anyị, onye isi ndị uwe ojii nke ya bụ obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Audu Garuba Boso ngwa ngwa ọ nụrụ ya bụ ihe mere ka a mara wee sị na ya ji nnọọ ọsọ na ije wee zipụ ndị ọrụ ya ka ha jee wee mee nyocha banyere ya bụ ihe a na-akọ banyere ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ. Mana mgbe ha rutere n'ebe ahụ, Okoye bụ ọnụ na-ekwuru ya bụ ndụ na ọrụ ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Imo mere ka a mara na wee sị na ndị ọrụ ya kpọpụtara onye isi nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ bụ onye a na-akpọ Oriakụ Apolonia Amadi nakwa ndị nkuzi nọ n'ebe ahụ
n'ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ ma malite ịjụ ha ajụjụ banyere ya bụ ihe nke bụkwa ebe ha nọrọ wee kwue ma sị na ya bụ okwu ahụ bụ asịrị na-enweghị isi ka ọ bụ maka na o nweghị mgbe ụdịrị ihe ahụ jiri wee mee na ya bụ ụlọ akwụkwọ ha maka na ihe niile na-agakwa n'oko si wee kwesị ekwesị na ya bụ ụlọ akwụkwọ ọbụnadị n'oge ya bụ ndị uwe ojii rutere n'ebe ahụ. N'akụkọ si n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara wee sị na ndị otu jikọtara ndị dibịa bekee niile nọ n'ala anyị bụ Naịjirịa ọnụ nke ngalaba obodo Abia ekwekwala n'ugbu a wee sị na ya bụ onye otu ha bụ onye a na-akpọ Dọkịta Uche Bonaventure Agụọcha bụ onye ndị ntọtọrọ n'abalị 26 nke ọnwa Mee afọ a anyị nọ n'ime ya abụrụgokwanụ onye nwere onwe ya n'aka ya bụ ndị ntọ ugbu a. Ebe nke a nọrọ n'ewepụta ihe ndị be anyị bụ site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke onye isi oche ndị otu ahụ bụ onye a na-akpọ Dọkịta Ezenwa Ezurike nakwa onye ode akwụkwọ ha bụkwa onye a na-akpọ Dọkịta Clement Ifenkọrọ onye gbakọrọ aka ọnụ wee dee ma binyekwa aka na ya ma mee ka ọ pụta ihe wee nye ndị nta akụkọ. Ụmụnne m ejimaka na anyị ga-echetanụ nke ọma wee sị na ndị otu ahụ nọkwara n'abalị abụọ gara aga wee kwue nụ ma sị na ha ga-amalite ịgba abụba ọrụ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nchekwa agaghị agba mbọ ma hụ na a ga-atọhapụrụ ha ya bụ onye otu ha bụ onye dọkịta nọ n'aka ya bụ ndị ntọ. Dịka o siri wee dịnụ, ndị otu ahụ jikwa nnọọ ohere ahụ wee kelekwa nụ aka na-achị obodo Abia steeti bụ Alex Chioma Oti nakwa aka na-achị obodo Imo steeti bụ Hope Uzodimma, ndị ọrụ DSS nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị uwe ojii banyere ụzọ ha siri wee gbatara ha ọsọ enyemaka. Ebe ha sizikwa n'otu aka ahụ wee mekwa nụ ka ọhanaeze mara n'eziokwu wee sị na ha amịghachigo mma ha n'ọvọ banyere ya bụ abụba ọrụ ahụ nke ha kwuburu wee sị na ha ga-amalite gbawa ma ọ bụrụ na ha ahụghị ya bụ onye otu ha nọ n'aka ndị ntọ. N'akụkọ ọzọ si n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị n'oge awa dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo ahụ adọla n'aka na ntị ugbu a wee kwue ma sị na o nweghị ebe nzuzo ọbụla gị bụ nke ga-adịrị ndị otu nzuzo nakwa ndị na-akpagasị ụmụ arụ ndị ọzọ dịgasị iche iche na ya bụ obodo. Onye kọmishọna ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Danladi Isa Doro dọrọ aka na ntị ahụ site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Maureen Chioma Chinaka zipụrụ ma bụrụkwa ebe ọ nọrọ wee kwupụta na wee sị na ndị ọrụ ya kpakwara ndị otu nzuzo bụ ndị ọnụ ọgụgụ ha dị 17 zuru oke aka n'otu ụbọchị ahụ. Dịka o siri wee dị, Chinaka mekwara nụ ka a mara wee sị na ya bụ ndị otu nzuzo ahụ a na-ekwu okwu ya bụcha nnọọ ụmụ okorobịa bụ ndị nọ site n'ogo afọ 18 wee rue n'ogo afọ 28 bụ afọ 18 years wee rue na 28 years. Ebe a napụtasịkwara ngwa ọgụ dịgasị iche iche bụ ndị gụnyere egbe, mgbọ, ekwentị, mma, anyụike nakwa okpu ojii bụ okpu ejirimara ya bụ ndị otu ahụ n'aka ya bụ ụmụ okorobịa ahụ n'otu n'otu. Chinaka sizikwanụ n'otu aka ahụ wee mee nụ ka a mara wee sị na ha kpagasịrị ya bụ ndị otu nzuzo ahụ aka ahụ mgbe ha nọgasị n'ụzọ wee jupụta na ya bụ okporo ụzọ wee na-eje iru orugori na mpaghara.

0: Eje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonu le tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa ba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko san iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu sheri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san wo le die de to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo
0: lo
1: o ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati erunu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center nilu kano
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu eku be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 070 7484 3345
0: e ba n to pin le kan si
2: 070 7484 3345
0: e ṣeun olotu oro le ti gbọn lati yenu

0: ọgbẹni Abdulhakeem Okola tẹ jẹ aṣoju CDK iwa na magore loni o le ba de ti o ni dukia
1: ore wa kini le to roju koko bayi
2: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fi eje tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
1: ara nta wo nu so po ogbo nipa CDK ni
2: CDK kini nje be
1: CDK CDCARE application asiri online ni bi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iyo ja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
2: iro ni o
1: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
2: o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jo yi
1: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa CDK

ma san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a lambar waya 07 07

0: subscribe to Only True on Wazopia FM.
1: Ama agba ugbu a bo geje wetere uno isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara uno site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ọpụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Nzem ọzọ olumeke na-ekwa unu maka na orugo na ko si eru bụ mgbe isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara n'ụkwụ ụbọchị site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. N'isiokwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata ka na-eme ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị uwe ojii anapụtago na ụmụaka abụọ n'aka ndị ntọ ma kpakwara ya bụ ndị ntọ abụọ aka n'ime obodo Akwa Ibom. Ndị na-efe ala nna ha mmadụ anọ zuru oke nakwa otu onye agha abụrụgo na ndị nwụrụ anwụ ugbu a n'otu ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke mere n'ime obodo Adamawa. Atiku Abubakar ekwuola na ugbu a wee sị na ndị gọọmenti etiti achọghị iji ihe ọghọm megoro ha wee mụrụ ihe. Ndị agha anapụtagokwa na ụmụ mmadụ abụọ n'aka ndị ntọ n'ime obodo Kogi. Kọmishọna ndị uwe ojii nke obodo Kano adọọla na ndị ngalaba CID nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii obodo a aka na ntị wee sị ka ha gbanarị ihe ọbụla gị gbasara ịkpọchi ụmụ mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi nakwa itinye aka na mpụ ya na omekome. Ndị uwe ojii ekwuola na ugbu a wee sị na ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ndị ntọ tọrọ n'ime obodo Oyo aka pụtabeghị dịka asịrị si wee na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nje goli ọgwụkwa na ụkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si wee na-agara jọli jọli nwaanyị ọma bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu na olum efu n'ikuku ma rute gị bezi nwa afọ Igbo n'ezioge. N'otu aka ahụ kwa aka m si wee maburu nkata ekele m wee na-ebukakwara gị bụ ezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata wee m na-ekwu ma na-asị na ngunu jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha Onyenwe anyị asị ma ọ bara isi ya bikodo dodo bakwara agụba aka m bụkwa nwadu nụ bụ Joy Ihechukwu ndewokwanụ igbo mụrụ nzi.

Ya ina rio chukwu na uwa wakando poro ihu. Oh, mdobo ya bisi. Inya weri gapa na nelo uwa weri wago wago. Oka anya anya amadeo no dono ni ata. Ukuro wande mihe nkakwa. Adu kwa na kisi omechara dea mama zikwanyo. Kaka na agbagharị na agbagharị ya ka ahụghị m ka ha na-agbagharị. Udo dị ụmụnne m. Mana ndị na-ede edemede n'iru akwụkwọ WhatsApp ngwa n'omena. Ụkwa iji bata tata bụ Thursday mgbe ochie bụ ụmụasị atụgasịrị gị. Asị ndị atụrụ gị mgbe ide n'ụmụazị. Omoro fun ke wana na ade ku si na aziki ji we bai n'ime mmiri si mami wota ihe amere ya soro ya me onye ka ahu we kwenu n'aziki we bai n'ime mmiri pota nya ma bai pota obaye n'ime kalama pota ka mami wota na abanye nke ya owere ya kuchie ya no case we roro ai Niger Bridge amakwa ma owezoku ko asi akoro ko ihe ji gore anyi gbai de n'umu azi. Neji drama mi wota ti n'ime bottle of no kalama mo ga bo lolo. Na je he di ro Niger Bridge. Oh. Oza na da tukura mo mgba ha abia izegozi asige abusa asu mri na na asige asu ata. Obru na elota ha asu a mbusara ebe ata. Uta ki ke gi gesi we pa. Ole nka atura gi ole nka atura gi. Ọ na-ewutekwa m na ọkụ anyị nwa na ọ dịkwa ka ndị a na-akpagharị mkpagharị mkpagharị ihe niile a na-arụgasị ebe a ịhụ na ihe niile kwụrụ n'anya ya. Ọ dị ka ụgbọgụ ka esi wee kpọkwa ya ka ihe nwa nke nwa na-emetara emeta wee gharịpụ.

0: ibonda ine jegoli ne kwanyi ke kwetere mu nkomo jugo nkeji iri ato ni ise we gba felele kala ano ego manyo magwa ngwa ngwa ngwa mu nke na eme
1: ana akuko mgboche no
0: ya akuko mgboche
1: aya ka izi do ba
0: kere ba ge si ale mutu ozu
1: asinda ha to gasere ga bebe no mbazi okwa kasi na ziki chiko we ba ya ni mekala ma we puta ma mi wata ba ye kuchie ya ona
0: ya agwa gino obogu ni we tisi obogu kuchie ni kwa wala
1: ogwa agwa wanne
0: agwa ge
1: ya toro karre akare
0: ndashi odashi ka na egela iko
1: na e amakwa mu we nka
0: oji we buru arokata zuru mu aka we ge bezie nke ha ema no maka biro si ge
1: meka ina kono odara asigi ni nwa anwa lo mkpuru odara odara ge pu hey you was you odara odara
0: o mere ka
1: gbara ana fugi ni si ana agora ya ni si gi na ara
0: hey ego boss eba
1: hey
0: ego nwere nka bi atuo o asigi na umuazi biazi biro nke ha ego mwa ko umuazi biazi we mubazi nke ndo kenye na to umuazi ana to amazi mu bizu ichecha ihe nine bagaricha iwe ta ta imachie
1: mi no ta ka ebe ijere
0: imachie ya
1: oburu na mpagi na maga alotala
0: ibe ije
1: ibe ije na eba hi ha de cha unwara hi ha ma no achara o america ya na akpo ibe were imachicha ya no machicha ya ono asa
0: ikechela
1: ha machicha ya asa ibe si ni kechela mpagi na maga ono mbo poko to kwa ka yobi ho na roro
0: ego wele nka atulu
1: mbo poko azuzo gi
0: asige no ndeje nu nka atulu mbo mu asie kweturum ni wele achi pya gi tali wele okute kpuru no onu na akugo obulo de shi akugo gezi bu itari akugo iya ne ma di
1: mbo okuta ha iga ha me bu nu no
0: kai ne me bu ije ba okwa bu na ya pi ije be leti fonye carton nike ana pi ona to
1: boy
0: ei mba ana atoto cherkanje na okwebem ebe na enwu mu ana ato ashia ana ato ashia odega ke derie de ndi mare na atokwa ego nka na asige eruplen to puru ma pe ego onye ocha ape ego
1: sekele ke
0: nyam bo ego imete kwa iye nwekwi odade inweri eketa
1: mba
0: no ime mi de fesiri shakreken
1: mfocha pola kembe
0: mana obu ni na emek shakreken nyam bo ocha asege ni iwele eze kikwopo ga tuwe ni nubwa mbamu oke furi eze ozaputa
1: eze ozaputa obru na ngwere mwabu oke au ngwere ndiva isi no ngwere obru na ngwere buru ya nka eze ha gala ige mwe upokoro eze
0: ibiam
1: ige hefuta eze ozo
0: ibiam ya na ato la iga ganga ato cha cha cha oji weburu na ihrubu na tane gafu nde mmo ihrubu na tane ego chukwa kita aye chukwa kita
1: e chore ho mmo ge kubwa tanda
0: iwe lati anya nketa iwe li itie na anye na afuzi nde mmo hey ego ya bu kwezi oku eme kweni ya
1: gai na eme kwa nubwa edi no mwaze ma e gawa ahyama o gawa oru dowera anye nri ihe anyị ji ama ma oke ihe origo mgbe anyị kwesịrị iri nri anyị
0: bụ
1: anyị jee jụọ ngwere ọ sị na nke a wụ nke eziokwu gịnị ngwere ngwere na-aghọrị anyị mgbe ahụ anyị bịa anya jee jụọ ngwere nne ngwere chiketa ọgba ala ya onwe ka ngwere si wee kwe n'isi turukwe turukwe anya si he na ọsị he ọsị he ọsị he na chiketa ọgba ala anya agba ọsọ o nwere ike bụkwara
0: ọya bụ na ngwere a nọ mgbe mmụọ na-apụ
1: o nwekwara ike bụrụ ebe 9 ma ọ bụ 10 ụtụtụ ka anyị ga-eburu nri anyị rie ụta ka akụrụ ka gụgide anyị fọdide gụgide gụgide gụgide ruo mgbe anyị ga-alọta ese ma gụrụ agụgbuola ya ya si gịnị mekwara na ọkwa ndị were unu nri ese na anyị jere na jụọ nne ngwere ma chiketa ụgbọala ya ekwe n'isi ya ekwe anyị
0: na
1: chiketa wee oge ehihie ma oge ehihie o
0: ruo
1: ihe ndị be anyị na-akpọ ehihie wụ ikete
0: ikete
1: ya ya jụọ ma chiketa ụgbọala ya si yekwa anyị n'isi ngwere kwe ha ọ bụrụ na okwe ha n'isi anyị agaghị eri nri ahụ anyị nọkọtakwa ya jekwa ebe ngwere nọ jee jụọ ya
0: ihe niile ọ gbara ihe ụwa ji tụtọ mgbe a na-achụ ngwere mana a na-achụ ngwere
1: mgbe anyị megide anyị na-achụ ngwere chụcha ngwere o nwere nke anyị jide mgbe ụfọ anya bịa mee ya ọpreshọn waa ya afọ bịa weta paracetamol gwechaa ya tiechaa n'ime afọ ya ha anyị wara mgbe ụfọ anya duchie ya hapụ ya ka ọ gawa anya anyị emeela ya ọpreshọn a na-achụ ngwere ma ọla na-esi nri emo nri ha na-eri n'olu nke na-ada nke a na-ada aba n'ọnụ maka ụkwa ka anyị ga-esi sie ya o anya rie anya tite ya n'ọnụ
0: ị
1: gaje weta ose mma gị mba o nwere nke ezigbo ya anyị na-esi
0: n'olu nke a na-eweta komkom dobe na-atụ ọkụ
1: ihe ọbụla ejisi nri na-ewuru na-atụ ihe anyị na-eje hiwa ọkpọkọrọ aja bịa kwanye ọkụ no ebe ha ino na egwu egwu weta ihe konkom tomato sinye onye ka je weta mmanụ onye ka se mma nwere ose ya gbara ọsọ je weta ose mma ya onye ka se mma nwere mmanụ ihe ka ị ga-emegide anya bịa ganụ na akụkọ ọrụ ebe a kụrụ ụgụ jekọta akwụkwọ ụgụ bịa kwarisi tinye n'ime ya anya echekwala ofe na okoro chere ka nnacha ya na ụmụazị
0: ka anyị lụrụ ji ebe a na-alụ ụlọ aja ma mmiri zụcha aja ahụ itinye ụkwụ
1: iwere ya kpụọ n'ụkwụ gị
0: mechi iwepụ ụkwụ gị ọ bụrụ dị ka ihe na ewerezie kpụbazie fens na
1: egwu egwuru n'okwa n'ọkụ anyị nwanụ nke nwanne metara emeta gị gasị ala oke ọsị n'ekwentị gị ngwa n'udo dị nne
2: lelayo
1: a na-arụ ya ọrụ
0: ọkwenye gị ohere ka ikwu okiti na-egbu oge
1: ọ dị ka ọkụ anya ọ dịwala mma
0: ọkụ abịabago ọkwa ngwa ahụ
2: na ọkụ
1: nwanne m
2: ụfọdụ afọ abaya bụ gị dọkịta

0: otuaka esiri we na eje ego ikwado go kweke kana kwado akwado
1: hey akwado chala no
0: ogene de onwe go ototo mu nwanyi nde achara ugo mana ego nwere ogodo nka nsigi no nka higi eh amata kwa ni suku ni na achara ugo ogene de kana akwado
1: If I have way, if I dare ye,
0: Jijabali
1: would have day fan, I dare ye.
0: Asin or the cord, the power of the cord, you go. He didn't know why you will live for that noble. But I'm a gobiamonaro, a gobiamonaro. Only honor, I didn't want no cata, epota, itchiriotch. Oh, well, you work a money, it was neyanobo, isia will go a jet, I see you, but I'm not moving, see on a biacachama. Me no catapano, what autona toke bendo to gino, epotuna no dana. Inan and I could go abroad the cage. Yegi mana ai chakara go akwa ya kare nwego.
1: Aya
0: no. Nke na di njobu, mmadu inwego, ina efe ego ga efe. Ina agbara ego go di ina ni anya. Ina kata etu anwa, ina owa anwa bu ko nwe ihe di no owa. Iputa cheri ochi. DP ga agbada no. Ewe o bala mgbani no ebutu onya. E o mana obule bi ga anoro gi no umu aka na aga ahu. Ina anya na aka nne oburu mu azi boy ina anya na kepo oburu mu boy ifu na ota da atoya eh ike ni surugo gari anya mana ina anya oburu ndodogu ibe gi eh njakiri atonu utonu eh nnoko mgbede atonu utonu ori ako aputakwa nu we so megari imukose ibe ndi bayi na aputakwa bo ijebe akwa mozu ajebe we keep ndi mmara aputa oburu eba ko wato uwa bugeni nwanne mu uwa bo fumbia bia boria ndo bia rari ando nwanne mbia ramando eh chuo no bara mgbani enu
2: rarama onye si bara lando ya nwokwa
0: de kwa kwendo rarama integrity
2: e de na ma akwa mo fitasi akoko mo
0: akwa nkuru eku akwa nkuru eku hey
2: anye ma e je ba ka
0: okay inso kuna acharugo akwa nkwara ga agwa
2: akuru ma akuru gwe bu ma dia akwa na so egwu ya akwa so tu
0: hey
2: akwa
0: kwa ala mihe ka akwa ala nomna taba akwa ala ndewa zo jane na abia okifu ilu yoku na yabi integrity no so zina nda achara ugo kita hey, okay. Ni ebo ije chabia
1: kolo ego hapa ane ego nema ole ndi wakwa nisi mmeme
0: no ije chabia kolo ndi wazo vya kere iya
1: ika akara adamba nasa na dodo ha
0: kwa adamba nasa kwa ya kolo
1: Adamba
0: nasa ati kwa kini ya na ene eje kita anamwa ni ima amwe ungo chafisi ojele ego nsia ne eje kundi chafisi ya biyaba ibu chonye nogi ni ya nasu iwa ni chafundi ima kwa nda ibi je ibu chonye no
1: ndi madam kofo
0: eje oku eje ba
1: e chafisi ndi madam kofo
0: ni roni yeno kwa umu chenzi
1: hey umu chenzi
0: hey ego ego kwenye na ato utono yeno kata ipolo uri ya kwa unapuwa
1: mbabe kwa kura nudigi
0: Oh, why you're not a good year? Ego mana nsogbu adiro.
1: Omure nwa ino no mana ona ago ya. Ile wa ihe idere na ticket pogodo ayi na ekwenti. Wa ayi ka ikwa nkata ka ikwa.
0: Ego gente. Iwu abu ho no onye obu na ga eje nka. Eje ahoro umu ichi ozo horo umu umu gburu ichi. Omure ndo ju uje cha nka. Obu ze no kama mecha emeziere uwa ndee saraka he irie irie eh hapu kwa ndo ndo ndo geje mwenzu kwa ndi isi
1: ima naona abu ntinye ntinyewe kehana kwa ya nke 9 days to go 10 days to go igwa ndị mmadụ nọ na ha agbata n'oge erugo ọtụtụ mmadụ na-abatawa na-ajụ
0: isi ha nwee ndidi na
1: ntị ahụ ikwekwe nke o si adị inweta tiketi gị ọ bụrụ na inweta tiketi ị bịawa ọ bụrụ na inweta ha tiketi I jiri nwayọ nọrọ
0: ego
1: a bịa na nke mmechi afọ igbo
0: amigo hotel bụ ọsọ ndị ọga na-anọ ebe a esi na-apịa gị n'isi ewewe ego entertainment ya bịa ebe ahụ apaka uri wọpụtaba ịfọpụtaba ihe dị n'akpa ego ebe a bụ eji nnọọ nwayọ ụmụ egwuregwu ndị akụhọ mmiri a ga-ekpi ego ị ma na ihe ma eritechara elere ma microwave eri na nke gara aga
1: ọkwa mpe na nke ga-apụta tikịta
0: ego ihe bụ onyinye nke a ga-erite kịta
1: ihe nrite ka nkụ
0: ọka gwa nkụ
1: ihe erite ka nkụ eritechara microwave
0: nke a erite
1: ole nke a ga-ekwu dị ma friji
0: ego nke obere
1: ole nke a ga-ekwu wee ga-akwara
0: n'ihe nke afọ a ị na-anụgoro nke afọ a nke ị na-alacha akwụkwọ maima edobere gị maima iri ị na-alacha akwụkwọ
1: dede harawa onye na-abịakwa ihe mere ya o
0: ego onye jere were obere ịgbara tiketi buru microwave na chiọchị dị n'ime onye
1: chiọchị dị n'ime ya
0: onye
1: rikwa oriri dị n'ime ya
0: mba ihe dị mma dị mma egorekwa nekwa akwụkwọ edere gị ebe anụwa cherekwe ka enene ọ sị gị gịnị oke ọ chọrọ ka
1: nsogbu adịghị n'ụwa
0: nsogbu adịrọ emechazie
1: onye dị ya
0: ọ sị na ya chọrọ ka m apịacha ngwa afịa ọ na-adịgo nka nke mbụ na mbụ ka nke mbụ na mbụ nsogbu adịrọ emecha ya
1: ọ bụrụ na ị bụ onye igbo dịka n'aha gị ka a mara onye na-ekwu
0: bọs ledi hapụkwa nzọbata okwu nke gị o wee na-ekele ebe obido dị mgbede ọma nke a bụ mgbe ozi ekele okwu na nwa dị ego oke bọs ledi mba nsogbu adịrọ haifụrụ ya mgbede ọma ere na-edekwe nke ahụ ndị mgbede ọma ndị ekene kene ere m nsogbu adịrọ ịtụ ọ na ọkụ ebidogori wee nwube enwube ego ọfọ naanị kpimkpim one ka anyị wee ji nwa kwakọrọ ngwongwo ọkụ zi ka anyị jizie nwa ya wee
1: ndị egwuregwu bọọlụ agaghị abịa
0: ha abịago na ọ bụrụ na ha agaghị abịa
1: lekwa ka ha nọ n'ezi na-enyogharị anya ngwanụ ndị be anyị anya ala ndị nọ lekwanụ ka anyị na-alọpụta na-afọwọdụ ebe a egwu dị na

0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin jin dadi Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix. Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
1: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
0: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
1: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata.
0: A hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare. Gasar nan har sai kayan sun kare. Da ni da Maggi haduwa mai armashi.
2: Gabatar muku da sabon jig na jaka yanzu fararen tufafin ka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare kawai ka jiga da jig na jaka.